Gama paniza, paniza gama pa gama deza niza ni pa ma pa sa ni pa ma pa ni ne ne ne ni pa pa ma pa gama pa gama deza niza. Paniza gama pa gama paniza, paniza, paniza gama.